Danan ngasim si fara sini med. Danan ngandefa si fara sini med. Danan ngavaras si fara sini med. Danan ngasgana si fara sini med. Kanau nitihani, mandungay lava ni flava sumutsi.